wang nigga, wang nigga, wang nigga, wang nigga, wang nigga, wang nigga. Yung tanong na musaka sanga tutu sa open na wang nigga. Mangan bakit bambu sa wabu mga tuga ng tatu sa pika.

Kasi may tanong lang din. Maso ko ba nas isip isip siya? Nung siyag si Al. Masiya ko siya best friend. Wang nigga, wang nigga, wang nigga, wang nigga, wang nigga, wang nigga.

Enkosi Thixo wethu oyingcwele, bawethu osemazulwini nguYesu ongunaphakade uYesu wenkosi yethu Yesu Kristu. Siyasondela kuwe Thixo wethu omhle kangaka, siyasondela kuwe ngqonde kaDavide, siyasondela kuwe kumkani wezikumkani, siyasondela kuwe maxhoba ayakhawuleza nto eziphangiweyo zinxamile, siyasondela kuwe wena ohlele esihlalweni sakho sobukhosi wena obusayo kuze kube nginaphakade. Ungu Alpha, ungu Omega, uyimbangi yokuphila kwethu. Thixo wethu onamandla onke, kuwe nkosi kukuphila. Yolanda Paul xa ethetha ngawe athi, in you we live, in you we move, and in you we have our being. Bawo ingcwele, siyasondela kuwe ke ekutshoneni kwalo nkosi ilanga. Thixo wethu onamandla onke, sizoxelela okokuba unguThixo wena wedwa, uyinkosi yezulu phakeme kakhulu. Lo nkosi wabonwayo nguDaniel, Thixo wethu onamandla, wathi ndimbonile unyangele mihla, uthi nwele zakhe zimhlophe njengoboya bemfu, uthi amehlo akhe avutha amalanga bomlilo, athi uhlele esihlalweni sakhe sobukhosi amavili aso agcwele umlilo. Thixo wethu onamandla ngulo Thixo wena bawo ingcwele, lithi izwi lakho wembetha amandla njengengubo. Thixo wethu onamandla, wena nkosi osebuqaqawulini, siyabonga manga ngathi akekhwe khona, manga ngathi kubi kodwa kuyalunga, manga ngathi kumnyama kodwa kuyakhanya. Thixo wethu onamandla ngulo nkosi ovuthulule zaleni, wena adlise namakhosi, adlise namanene namanenekazi. UnguThixo ongenazilandu, uThixo nkosi okwazi ukuhomba. Thixo wethu onamandla, ngathi nasebusuku ngulo nkosi osilwela imfazwe esizaziyo, usilwele nemfazwe esingazaziyo. Wethu onamandla ngulo nkosi obona pho thina singaboni khona. Thixo wethu oyingcwele, yolo nto nkosi umbhali xa ethetha ngawe athi zoda zigqibeke zonke kuthi tshabalala konke, athi ube wena usahleli abe wena ungapheli. Thixo wethu onamandla onke, athi inkosi ezinkwenkwezini ukhona wena, athi wawukade selukhona zingekabikho zonke. Thixo wethu onamandla ngulo Thixo athi umbhali xa ethetha ngaye zotha zigqibeke zonke kuthi tshabalala konke, ube wena usahleli ube ungapheli. Thixo wethu onamandla unguThixo wena ongapheliyo, unguThixo okhoyo endaweni zonke ngamaxesha onke. You are God omnipotent.